pa ako. Kasi abang Chi dari Simpang, Taiping. Sa malam jeli sa malam. Tengah tunggu ni his ni. Terima kasih abang Chi kita ya.